Koe ia kai ngā i te hoko atu, tō pēke whamanatu atu, anai i te temi o te holahi vā, ko tō whatai e whuki, angi kutwhiri ni mafuri i te leo o te api, pēa mō te potu ani o Kasaongari Manuwhikai, pēa mahino mai, nei ne whakaafi mai te whinumuia ni ko e mi lea wakapule ia Ungatai, o whaia e lewa ki a Sania lea kawa Ungatai. Ko nā ua ia ne e whakaafi mai i te ahonei, mantui i te lātio pēr mō te laini o teneti, kamata atu i te holahiva o au ia ki te holangfulu. Ka ki tona hoko atu i te potu maholo, koena.